0: mova ichichi dziu iso cha kumwaza maroza chatuti nacho manchibeseano. Wana wao ndi Bendita, Antonia, Ilidio, Desman, Jurista, Alfredo, Francisco, Danieli, Vulia na Santinho, zati wasukulu, wasukulurkwe na wakwambo. Walikuya na njira ino kuzazibisa na ukonzeka kushaika kwa ita mudikani wao. Pa upenyu akavye Pashkwa Antonio Meki adashaika iye zana nsiku kumi na zisereza mwesu uno panguwa zino mwesaku machibese. Adashaikira mushimitali ina jimira yoka ina viklinika Pafi na Kuluhwara. Zino walikuzwisa kuti nsiku yao ya kwenda kwa wene ndi nyamusi uno uyu Chinai. Pangu wazifemba zaku machibese wachabudira iyo pamui. Hagala inya kwenda uyu Mubairo State Desetembro mchimwe mono wachenda iyo kumasie ya Mbairo Libuzibuziri. Mbairo State Desetembro. Mbao upume ulipa mutonoro muzimu wa nyakwenda. Chikali basi ichi chiziwiso cha kumwasa maloza chatuti kanacho machibeseano. Ndoda apa kuti muve zina ziziwiso zili kutwela zatuta uyanazo izipansiku ya nyamusi uno. Paso nguwazo ita zi shanu mapindi makumi matatu na manai ndi 5:34.
1: Tekniko Globe Nzerumba iri walikudzivisa kuna wazinji kuti wajurha mkana wakupfunza mugore la zvuru zviri nakumirina matanhatu. Muzvankhoza tichiranga siyensi ya shia Saude tina makursu ya enfermaje ya Saude materno infantili, enfermaje gerali na tekniko ya medicina gerali. Makursu yanafundiswa mushobo wakafambirhe na kasonzerhe ka basa zvatotinati administração e gestão tina gestão na contabilidade.

0: State ichapisa paka ku magarao makumi matatu. Kilimani na Nampula, kwele ngao na Pemba, makumairi na Masere, Shashai, Inyambane, Vilankulo na Beira, magarao makumairi na Manomwe, Maputo na Shimoyo, makumi maweri na Matanhatu, Pizasere, Lishinga, Shatunholela, Nyamunsi, Chenda paka ku magarao makumi maweri na matatu. Bas wa dikani pa nyamusi to vata emerapano mwanya uno uyu walongezwa chibudiswa mhepo na ine juvencio singano ku zati suzerio Marcos ndiye akaonelera za michini.
1: Maipera kubva zvirikuitika mzekwa tulino makamaka mprovinsia ya Manika.

0: Mama!
1: Sara, shamwari yangu.
0: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipeza mabankea. Unotamba?
1: Ndrukuda utambira maikuru kumbeyo. Ndrukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi baba sari pano, huku zakona ziri kuita api nge kudura.
0: Aubiki ngei murio wezhingia ngia nuziropa zihuku. Zaka chiepa maningi uye, ziri nyore kuzona.
1: Zingia ngia nuziropa, kureya kuti aona nuzifarira.
0: Anuzifarira shamwari. Ngeje kurya zviri nyore asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo ndinokufundisa mabikirwe yazvo.
1: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
0: Nditembe shamwari yangu, aona achaufarira.
1: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingenge yeno zviropa zvehuku.
2: Alima.
1: Maikuru.
2: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
1: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu kwarungwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Idhikai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo. Nurudo uho.

0: Neema!
1: Sara shamwari yangu.
0: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipeza mabankea. Unotamba?
1: Ndrukuda utambira maikuru kumbeyo. Ndrukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi baba sari pano huku zakona ziri kuita pinge kudura.
0: Aubiki ngei murio we shingia ngia nuziropa shihuku. Jaka chiepa maningi uye ziri nyore kuzona.
1: Shingia ngia nuziropa kureya kuti yaona nuzifarira.
0: Anuzifarira shamwari. Ngezwe kurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe yazvo.
1: Zvakanaka Sara. Ndichazviedza.
0: Nditembe shamwari yangu. Aona achaufarira.
1: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingengiye nozviropa zvehuku.
2: Alima.
1: Maikuru.
2: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiwe kosusurira pamuzi penyu pano.
1: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karungwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Idhai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba

unozikene tini nganga Rogo sara miseswa misere kuti dzende kuita shanudze kumadoko ni ano morongo muna makuma shano miseswa na miri dzasezora zvino 52 minutu Mbasira kende tini nganga ndiri kupika Rosalia Mbowa nengoma iyi Regalia Chute pa radio Msambiki misiri provincial manika kubva mu studio mchimoyo Doko ni siku ya chirongo muna Kumeri ya mazua mwezi wakati tugorele shuru shirini makumeri na matanati

Tinoti gumiro mseswa na posa vapor kiri mundo dika vura de Mozambique kuva panguva vumbamwe 21 hora ji 11 minutos. Tinoti makapurukira radio Mozambique misoro provincial yomanika. Majisa kana kozvaro china kudare. Mazuvo shpinda makumi maviri mwejiwo chisere ndika tutu gorero. Zuru zviri makumi maviri umakore ndumakore anokwana matanda hatu. Tinoti munesu mukati mundima ino yomabasa ngondimi yochindao. Majisa kana kozvaro china. Tinoti mapurukira masoko ngondimi yochifutukezo vire mukati mudhorobha rumaputo chasara pano ngochikutumbire masoko ngondimi yochindao. Dakarapo jinozoti timpire nzvakade zviziviso zvokusiyana siyana. Sureko zviziviso zvokusiyana siyana makapurukira radio Mozambique. Tinozanongoma jokusiyana siyana ndakara jakwana nguva gumi. Ipona purishazoti tizwe zvemasoko ngondimi yochifutukezo vire mukati mudhorobha rumaputo. Sure kumasoko nzvakadi vapurukiri munodika radio Mozambique tichazanongoma jokusiyana siyana. Dakarapo jinozokwana nzvakadi nguva gumi napo sati chazoverenga masoko ngondimi yochindao. Tinomuzivisa kuti tinoenda dakara kubata panguva dhina nokuti zihungu. Ndinoti ndini Steni Bindo mwana wakachasarovhira kanjika siko provinsia yomanika vanondiziva ngokuti tegu maurai. Ndinoti ndina Ermini Hortensi yakashitira kumuchini jombepo. Garanyi muri pedo nesu vapurukiri munodika vuradzi Mozambique nguva jinofamba. Daniel Antonio Tapakwa ndiye mchovungarava. Hatina chokuimira pano.

0: Chinoti tende kuita mabuyo nchakani na baba Horacio Jaime, murimi mukuru mukati mu province ino yomanika. Kunyanya kuzivika ngokuti mina jiduoro. Majisa kanaka baba Horacio Jaime.
1: Tinoti mese makapurukira radio Musambiki, tadivana zvemukati muchirongwa. Madeko o radio Musambiki mukati mumabuyo kusiyana siyana. Kuno ku radio Musambiki mukati mumabasa ochindau. Garanyi makaziva kuti tinowanika tiri pa 292 metros onda media frequency ya 2026 kHz. Vamwe vanotibata pa 96.6 MHz tiri kuvereketa ngo FM. Munopinda pa internet munotiwana pa www.rm.co.mz kana kumbwina pa Play Store monyora RM Play munotiwana. Baba tinoda kuti bhuye navo nyamasi murimi na nyamasi avasi kurima. Ndinoti baba Josi Kuzina
2: Horacio Jaime.
1: Baba Horacio Jaime, ndimwe votaka gara takaziva kuzwa kuti Minas do Ouro.
2: Sim, eu sou Minas do Ouro. O projeto está iniciando, nome que está timbrado em Minas do Ouro. Esse nome está expandindo, eu a reforçando o pessoal que dia vai ser verdadeiro mina.
1: Tinoziva kuti makabvira kare nokare. Ngoipinda ngariro yemunayo muchiti ngorimweni zuva uchazova mugodi.
2: Inini ndinofara kurima, ndinofara kutamba na mataka. Wantu wazinji wanodadira mataka. Mvunzo wangu nduyu, wakafa wanoenda kupi? Walikuenda pasi? Ngei wanodadira mataka? Mataka yanotipa kucha. Itikafa tukuchengetukwazwe na mataka. Ngatishandei na mataka. Mataka haya yedu yachiri musikana, yasati yamesherwi na wantu wakawanda. Tengu tishandise pasi, tiraramise wana wedu. Wana wedu wari kufunda, ngati samirire guverno kuti mwana angu afunda anozoona basa kupua na guverno.

0: edu zvino izvi kusiyana maningi manera ona kuda kuzotiyai tizvikande murinya kwazvo zvakunesa maningi unesa maningi mizvo nee waende kupurisa unowaende kupurisa mwana wangu unowu munditsa kuti mwana wangu unowu agare murinya utozwa kuti papa mashi mwana unogare murinya ngei mizvi mumwe agora mashi papa ngei mizvi mumwe unesa maningi isu tikaungatia mwana wangu uno andizwiri unangani kuti itanga ishi ikonee waitotanga wate mushapura padoko kuti agare murinya mazuva ano zvikunesa hazviiti kubvunza watobvunza ponopapo wata mundakuti kuti ese pai epa komushafazirimbenta ndiyo foromende kutei apona apo tekupaona maningi guverno kupaona maningi mezvi kuti manera ano aya tiri kukanda ana kurebesa munhu usikazivi nechi chanoziva panazvi enda foromaineyo aiti ndipoi foroma imunizve yanoona angu inini ngeukanda mari pamberi mari pamberi enda uhwiro unonga uri sure chodo kubasa epa hamuna wadeshi apo hamuna wasinkwenda apo hamuna warefreshi wapo gora mwana foromaineyo hazviiti munhu uda kuti ungangu tidisiye foromaine hazviiti foromaine inei aiiti refresh kuzizikuzizikuzizi hazviiti mwana wese epa foroma yakona kuti ungamuda kuti umwedhukare nese maningi unofanana maningi poineambiendi fudini mubairo mudini angaenda pavizinyo apo ndokuona zviponapo mezi makoiza foromanei prainini yangu tota isusu andu yekare kubata mavese puriki mwana kuzwa achazwe bodu kudini newadini ne hama hama dzako dzoda kubudangu daipa iyi yangai tempu yenyu iyi tempu ino iyi handiyopi agoya tempu ino iyi handiyopi foromu yakona iri kushata shata maningi mezvi aiti ne murimu uwu maenda mumedi transport mukuru waoneka kuti umuntu mukuru ugare nyabuda apo ndigarepo mwana wautogarepo nokugarepo mizvi ta zamazama pakadirepo mukuru wakagara waano ndebvu waano imvi aasaburipo so papapa asenta iyi taforomaineyo aiti ngatipange ana govero tambe ngaipangewo tambe ita mupango wotepa izvizvi ngazvisaiti munhu unogara agora mungati desha apa desha aisiyaki etempu dili tembe kone ngepi tembe kone yekupanga zvirozvo hazviiti tandiyo fuma kuti indi kutiponapo ngabanasirwe padini tigare zvoso ana aite respeto nekumabasa tambe kuita respeto shefu ndi shefu akuti umwe nuwo apa inini handipiriki ndakajija maningi shefu yeshefu respect agora zvokanda mari pamberi ndipozi hazviiti
1: mazwi okupedjisira
0: mazwi okupedjisira inini
1: maererano norusununguko pakuti nyika ino igare zvakanaka
0: nyika ino igare zvakanaka ngatibatane tobatana kamari isusu kubvira anotungamirewo nesu tambe yesusu madzibabawo nese tibatane puriki ana ano tiri kuakanda munyatwa maningi anokura semutemo mutemo ungaubatani mutemo wababa neukwazi neuguvi watame ngaubata anaya agari murinya puriki juventude ndeyeseva dhanasam tingaposa ana ano aya ana anoreba base kuziva uwiri wanawo tongozwa zvinorewa chenjevhu tongozwa zvinorewa chenjevhu iwekabu tongozwa zvinorewa chenjevhu ndiona ngoma
1: iimakamuziva imwemwe zhilipendu
0: ndakamuzira zhilipendu kamunyava central marahura wakafa
1: zvakanaka tinoti sarani zvaushoni inoiraradhi mozambique todhivanazvengekufamba

Tino tinguva jino kwa na gumi inaposa. Jota itapa nongo zoku timakapurukila radio msambiki tiverenge maso kongondhimi iyo chindao.